at hanyani. Markasan ang tawin na kapa. Ukamaraki amoy tawin na kapa. Suma sarnakawin hikhatanya taki.

90 kankunawan kasai kunas kawiyeres kunan kunitan mait lapas manara hosi wijai kunapira kasanku ari nyaka tumpata purichar kankunya wakin kunata ai kasangrachus manara chikunitan wiyamasun chlapas kamanta pacha chay wata junt ai pata wakichinin mantas rimaskas ai ya chay kamata ha son uyay kunata zexina japuni kachu munaska runa masikuna imasta kasan ari ima a ver yaki oro yaktapi kunan punchay aswan pispasak panikuna maray kuchus kunan pagari ari aswan ka menis kami kaya wakin kacay mangkitas ta mangkitas piyakut impuchin chmana yakut agir ka puhtin ka chay zupay manama chay zato zupay kun chmana chay kushni haya kushni manzi chayko aks khiatana pahina khataris pakan imaray kuchus konchita ka lauras kalyamponi mana yakuyo kakten ka chay mangkita kayas ta ujinaman ta kola ikunaman chayang eh chay kunata akshiataspa tawa runakuna wañuita taripaspa kanku ari khari warmi wawita uhtak pichus o chimparka yanapareh eh